0: Egenyage, Eluoni, Emino Janya, Idayo, Emino Jainere Mwe, Ashingano, Emino Emeno, Eage, E de Relo Emuhi, Akime E, Ni Eli, Natural Si Doctor, Egmobo Dalu Elosi, Oi, Onadada Bareunu Losi, Oni Minister Si, Education, Alion Vituji, Alausa, Vi Ubalosi, President Voto Abuja. Oi, any more time that Barry lost a marquee, ni Mr. Felix, at the time, or that, I yangay, every government in Taiwan, or you want my marriage, I yangay, or no go, no, I natural doctor, or jamming again, nor as you white bay, no dollway, a barrel ye doctor ye, not doming again, only Elena, Ekido, Adiro, Al Roche. Ewo ki diwa roche ni lo se. E nyo na ware kan uwede o si. Ama ori ay be. Vi na leo vi. Education. O ware kan e. E mi no jario. Genya. O jami nere roni. Elina si wo tore newo e ye diro. A roshan bene miye. Ota bebe. Oyi. Komandi nori vi oto e do. Na leo wi National Drug Law Enforcement Agency. Eda mu ewe so huwe. Na menga ge e mbobu huu no me. Na menga ge e shon. Eda mu ewe na na me mbobu e kutu huu. Na le menga ge ome vekbe wi ukino gbira. Ukino zene. Oye ono kodalo na leo wi. Michelle. Ofoye ju. Da tona ya choyi. Nese de anenu uka muwe behe. All that tagging again. Only Emine Lu now, or Chi Emine Lu, Nadamia Emu kind on the Dasabore, Mune Neuna, and Amina again, Emon Bobby, Ukun of Agbabo no Tomana. O ye, I want to keep me, Mu or that chain. Be a nerry what I see in Yang Bay, Ekun what I be, Nemuno, Wavy, Nemon Bobby, or no Kun no Emena. Again, there. Asha vidun keke ni dia guani ewo keke ni mombobi emi no me la da mega ge ida muni newo na ni mombobi enu humuna ota wewe reji ona da mega ge oto jani wakare ona leo mi femi fani kayode no ayi abasedolos in Nigeria. Oi, President Bola Tinubu da rioi na mye gange okidomu jani Nigeria vi otoi South Africa. Oi, ono tona takbare da yo ete na leo vi fani kayode achoi ako ini wukanju waibese. Oi, oda tage ya ebe zeno iwada ka jo oyo zi eva rioi vi otoi jamni genya. Ona da mega ge oye kade wo to Europe ya vi ona gbae wo ni oye kade wakhe oye ze na da mega ge oye bakare oni iwo na nibe dani na da mega ge oye funo ashin utoy South Africa kuda chain South Africa oye ki jono domu jani Nigeria no ayi abasedo losi Nigeria wo onu toni o kama na mi ma semi ni dagbare bi e samba inu class radio me edna fawas abu ni are kama iho
1: ni ba e ke na munu udo dire no ko pochenta aya be ku kozo na ofu radio station ai nka anu a nke bu e samba inu class ana me jo era anu a na obata no na radio station nka e bu e samba inu class udo dire no munne m no pochenta Nihina, asinoye nini wana binye fuu bochi ozo na chugwa gozigie. Makano bolo madu nini folo bochi nkenta ufodo na namuo. Weka ijine kina ulisa bini igwe siya deme na oba ligu. Dika nne iku nkoye neme eboye na aga yadu santi nane. Komala opana agia na azo komala nye neme na mburumburu ebono. Ya me aiji ne nyenu obere nka anu aka no wejide na aka dalu no munnem no munnam ya gazie nko bochi nta ayi ngotutu okwu ndi nka ayi nwe anyị ji wee sị ka anyị kọwalị nọ ka na ọmakwa ihe na-eme n'obodo nke anyị nọ n'ime. Daalụnụ. Nke isi bụ ndị gọọmenti etiti amachigo iwu maka ndị ji nzere ugwu mmụọ iji aha nke bụ DR wee na-aza, ya bụ Doctor. Iwu anọ bụ maka ndị ji obenye ndị ọcha kpọ doctorate degree, ya bụ ndị ga mahadum nke ndị nke ji BSc iji ihe a na-akpọ DR, ya bụ doctorate degree, wee na-aza. Ụfọdụ ndị mmadụ ga-afa na-ede sị na fa bụ doctor this, doctor that, mana iche ekie sọsọ ofu degree ka fa ji. N'aka eme nye bụ ndị gọọmenti etiti, n'aka ebu ndị isi ọchịchị obodo amachighị iwu anụ a, sị mba ịya ama ọtụtụ ebe ị galụ tupu iwe na-eji aha anụ a, ya ka ebu doctor wee na-aza, ya bụ dibịa oyibo n'Igbo. Daalụnụ. Nke ịbụọ bụ ndị NDLEA nwụchiri mmadụ 29 a na-enyo enyo, ya bụ mmadụ 29 ka ndị NDLEA wudu ewudego mmadụ 29 ebe fa na-akwa ọgwụ nke bụ fake drugs. Nke ịtọ bụ Tinubu ebugharịgo onye a na-akpọ Fanny Kayode na South Africa oge ndị ọcha ndị nke bụ ndị Germany jụrụ ya. Daalụnụ ụmụnne m na ụmụnna m. Nne Chesona na onye na-ekwu okwu anụ a bụ ofu nwanne nwoke bụ Anyamele Good News Ugochukwu. Ya gazie nụ ndị Igbo. Ugbu anụ a anya ga na anya bazina the news ọfụma ọfụma. Daalụnụ ụmụnne m na ụmụnna m. Nke isi bụ ndị gọọmenti etiti n'aka bụ ndị federal government amachigo iwu maka ndị ji nzere ugwu mmụọ n'aka bụ ndị ji BSc, LLB, MSc wee pụta na mahadum na mba na famanjiwu DR n'aka bụ dibịa oyibo doctorate degree wee na-aza tupu onwe vega na onwe ọtụtụ achievement ị ga-eweta tupu ị wee na-eji afọ a na-aza na fa amachigo iwu a. So onwe ozi onye ọwụla ji ofu BSc n'aka bụ nzere ugwu mmụọ wee na-aza tupu enwebe ebe iru before iwe na-eji afọ a na-aza na ịyaga ọtụtụ mahadum wee pụta ndị mmadụ wee sị ya bụ n'onye a ọmalụgo onye ome na mahadum tupu iwe na-eji afọ anụ abụ dibịa oyibo wee na-aza na your portfolio. Nke ịbụọ bụ ndị NDLEA ewuchiri mmadụ 29 bụ ndị a na-enyo enyo n'aka bụ ndị akpọrọ ndị ori fa na-ebu ọgwụ nke na-adịrọ mma maka arụ ndị mmadụ. Ndị anụ a na-ekwu sị na fanwụ dị ndị a ebe na-ebu ọgwụ a na-aga ka fanyelesị ndị mmadụ n'aka ebe ugbu ụmụ ndị ụlọ ọgwụ anụ ahụitobe ndị na-ere ọgwụ n'ụzọ fanigo a na-eresị ndị mmadụ na-emebisi arụ ndị mmadụ n'aka ebu ndị a na-akpọ ndị NDLEA si na fa ewudego ndị dị ụna na fa nọ n'ime ọlụ afụ ndị anụ a agba afa saachi wee fụsị na fa bụ ọgwụ ndị nke na-abụrụ nke rekọmendị maka ndị mmadụ ị na-eyuzu. Onye isi ọchịchị obodo n'aka ebu President Bola Ahmed Tinubu ebugharịgo onye nke anyị ma ama bụ Fanny Kayode na South Africa n'ihi na ndị ọcha bụ ndị Germany jụrụ ya n'aka bụ ije ọ na-aga ozi ndị nke ọ na-agara onye isi ndị ọcha sigo mba na ya achọzi mmekọ anyị na onye isi ọchịchị obodo a n'aka bụ President Tinubu. Anyị achọghị onye ọbụla gbasa mmekọ anyị na ya. Ya mee faji wee jụ onye a na-akpọ Fanny Kayode onye isi ebunatogokwanye ụlọ sizie gazie South Africa gaa ziga ozi maka ọtụtụ ihe mmemme. Ndewo na ụmụnne m na ụmụnna m. Ya gazierenụ nke ukwuu na ọfụma ọfụma asị ebe ọbụla aga obodo ọbụla aga na afọrọ ndị Igbo mana na amara asị na ndị ahụ enwere ahịa. Nke a bụ otu o si wee ha m n'ọnụ maka okwu ndị nke enwe ịkọrịnụ n'ụbọchị nke taa. Ọya dịrịnụ mma n'ụtụtụ, dịrịnụ mma n'ehihie, dịrịnụ mma n'abalị. Ndị Igbo nnukwu agaba, nne Chesona. anya anu a bu fu radio station na nke bu Esamba na Kula afambo anya mele good news go chuku dalu nu umunnem no munnam ya gazie ndewo nu
2: eku dede wo yi esiku bi oju ojo seri ni gbogbo ibi kibi ti e tin gbo ikan yi eyi ni ile ise Esamba na Kula radio eyi to kale si ilu Rome iroyin lo nde se ti gbo yin lati enu openi Bola Gade Owolabi saaju eje ka gbo koko nuro yin na ijoba apapo ti fi ofin de anfi ami oye dokita siwaju enikeni ti o ba ka gboyi ni orilede Nigeria ajo NDLA ti rowo to awon afurasi mokandilogbon ti won gbegun egbogi oloro ni ipinle Edo are Tinubu ti yan ogbeni Fani Kayode lo si orilede South Africa dipo ile Germany ti won ni ki won lo se oju Nigeria nibe bayi o se ka gbo iroyin na lekun rere ijoba apapo ti fi ofin de ami abi oye dokita mo oruko enikeni ti ko ba kawe gba oye dokita ni orilede Nigeria ijoba agbapo gbe igbese yi leyin ti won ti se ipade alagbara ti awon lo awon abenu ni orilede Nigeria ni ilu Abuja eni ti o kede oro yi o ni minister fun eto eko Tunji Alausa lo so oro yi ni ilu Abuja fun awon akori wi pe o ti di ewon fun enikeni lati ma so ami abi oye dokita mo oruko enikeni ti o ba ti kawe gba oye dokita lorilede Nigeria ninu oro yi ogbeni Felix Edetale ba oniroyin wa soro bi pe ijoba apapo gbe igbese to ye nitori wi pe a nse amulumola adalu dokita mo awon ti ko gba egboye wipe iwa jibiti ni de ki se n to bojumu won ka fi meri awon to kawe ni lawujo wa ajo NDLA ti rowo to awon kolorosi o kan di logbon ni ipinle Edo nigba ti won si ri awon egbogi oloro to to iwon kilogram egberun mewa ati die gba lowo won ajo yi kede wi pe awon ri awon eniyan yi ti mokandi logun je okunrin ati mewa nu won je obirin mu ti awon si ri opolopo egbogi oloro gba lowo won eni ti o je adari ajo yi ni ipinle Edo Michel Ofoyeju on lo kede oro yi ni ajoru to koja leyin ti awon ti se awon se takuntakun ni awon rowo to won are orilede Nigeria ti tun yan ogbeni Fani Kayode lati lo soju orilede Nigeria ni ile South Africa dipo ile Germany ti won ti yan si tele tele oloye Fani Kayode ti won yan tele ti ko lo si orilede Germany nigba ti iroyin kan koko jade pe awon aralu Germany ni won ko lati gba oloye Fani Kayode gege bi asoju orilede Nigeria sugbon nigba ti oloye Fani Kayode so si ori ero abeyefo re oni o so gbangba gbangba gbangba wipe Oun ni oun ko lati lo si ile Germany nitori pe oun ti gbe ni ile Europe fun opolopo igba. Oun ni oun se ko lati lo dipo ti oun fi wa gba orilede South Africa gege bi asoju orilede Nigeria ni be.
3: Alright, ladies and gentlemen, my name is Samson Alamano, known as Enjoyment's Landlord. I'm speaking right now, always listen to Sports Daily on Esan Banakola Radio. Make sure you listen, you get all the newest sports updates from here.
4: Welcome to Sports.